T'as goûté, ouais, ouais. Ia hu mai taku ti wae waha i te pane o mataoho. E re re ra taku ti wae waha i te mā nuka nuka ho turoa i wai kato. Kā tau ki te take o taupiri, te tahotoranga o ngā upoko arihi o te pō. Taku ti wae waha e! Taku ti wae waha e! E noho rā taku ti wae waha! Ki ngā reke reke! A te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pō! Kā tau, kā pai! E te makau ariki! Tēnei te heri mai! I te manu tapu i te tī wae waha. Ki runga o tūranga wae wae marae. Ki mua i te aro aro. O mahina rangi whare e tūne. He kau waka karere kōrero no te wāhi ngaro. Aha kua rā tana iti. Ko tana mana he nui. Inara ia. I mate aia mau i te tibua, i te kata a ti wae waha, a nei te pūrahau.

Hatter Mall! Kaya hamaa sa kauhaus! Itenei miatte ko tahitanga!

0: Maite awa ki te moana. Maite moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.